Kuna ma papa bangali mu ta shi me har da kiba da shi ba da gari ba da shi tabiyar kiwa ne sa gaba sai ya danga na hauli da karima.